Magandang magandang gabi, Calgary! Ang oras natin ay 17 minutes after 6 p.m. At magandang magandang gabi po sa inyong lahat. And you're listening to Magandang Gabi Calgary. Kasama niyo po si Juan Manila from 6 to 7 p.m. Ako po'y bumabati sa inyong lahat mula dito sa Calgary, sa pansasulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Good afternoon or good evening na pala. Magandang gabi, Calgary. At bago po natin umpisahan ang ating programa, marapatin niyo po munang basahin ko muna ang ating salita. Hango sa Biblia, ang mga paghambing at aral sa buhay. From chapter 26, verse 1 to 2 of Kawikaan. Ang papuri, di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab. Tulad lamang ito ng ibong hindi dumadapo, lilipad-lipad. Maganda.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ito po si JM as in One Manila at bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi at saan man kayo naroroon, mga kaibigan, mag-iingat po tayo sa ating mga biyahe, lalong-lalo na ngayon, ano, napakaganda ng ating ano, ng daan. At right now, we're sitting at 15 degrees Celsius. Mamaya po ay ang ating weather. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik bago tayo magkalimutan.
1: Halika, tulungan kita.
2: Namamahalan ka ba sa presyo ng gas? Naghahanap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6.
1: Walang makina? Walang gasolina? Tipid sa lahat.
2: Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.

balik tayo dito sa ating Radio Pinoy. Magandang gabi, Calgary. Ito po si JM as in one Manila. O nga pala, no? Bukas ay Friday para sa ating Friday Prime Time. At kasama naman natin dito, ang makakasama po natin ay si Miss Ruby Salahid. At ito po, ayan, Immigration Hour. Guidance, stories, and more. So kung meron kayong mga question with regards to immigration, ayan, pwede po kayong tumawag sa amin, o kaya pwede kayong mag-text kasi ito ay live. Lahat po ng channel namin ay live dito. So ilalive po natin 'yan at mag-comment po kayo kung meron kayong mga katanungan. Tapos ito muna, ano, i-announce muna natin ang ating magandang deal. Ayan po. Bali, isang linggo na natin ina-announce to, ha. Marami na talagang nagtatanong. Ito po ay hindi gimmick, mga kaibigan. Ito po ay katotohanan. Andiyan, kasama niyo po si Juan Manila. Narito po ako at ako nag-a-announce nito. At ito pong may-ari nito ay makakausap naman natin dito live sa June 25th. Yung last Thursday po ng magandang gabi, last Thursday of the month. So makakausap natin sila. So Trip Tingle, your gateway to global exploration. Safe and secure, global support, 24/7 assistance. Fly great fares, unforgettable journeys. Today's deal, Calgary to Manila, round trip fare, $1,199 plus 2 bags included. Deals for August to September. Book now and save big. Call 587-600-0422. Yan po ang ating Trip Tingle, ang your gateway to global exploration. Yung Calgary to Manila, round trip ito, $1,199. Tapos yung Vancouver to Manila naman, $999. Parang ano lang, 1,000 lang. So, 2 bags included nga pala, no? Plus 2 bags included for both, ano, pair to. Yung journey nila, Manila, Vancouver to Manila, 2 bags included. Calgary to Manila, 2 bags included. So, ito po yung napakagandang deal ng Trip Tingle. Deal for August to September. Book now and save big. At pwede pong tumawag sa 587-600-0422. Alright. Ayan po, mga kaibigan. Ang ating oras ay 6:20. Ano yan? 6:27. Ang bilis ng oras. Ito na muna. Papakinggan muna natin yung ating tinatawag na Mystery Sound Contest. Ito na, ha? pakinggan niyo maigi, mga kapatid. Dahil ito po ay mamaya na ulit natin ipaparinig sa kanilang lahat. Dahil ito ay sandali lang naman to. Hindi naman to. Ito po ay nahulaan na kahapon, anong Sunday. Nahulaan na to nung Sunday. Yan, nung Sunday ay I think it's $100 na nung Sunday or $75, hindi ko matandaan. Pero ito po ay hindi nahulaan, pero nahulaan ng huli. Kaya lang, na-close na natin yung contest, di ba? Pero nahulaan nila na ito ay printer. No, printer. Ito na ngayon ang ating uhulaan, ha? Ito na ngayon ang ating uhulaan. Sandali lang. Pakinggan yung maigi, yung mga nagdadrive, huwag na sanang humula, yung mga pasahero na lang. Pasahero na lang kasi syempre, 'di ba? Para hindi sila naiilang. Get the Mystery Sound Contest. Your chance to score big. All right, eto na, mga kaibigan, ang ating paihuhulaan sa inyong lahat. Ang ating telepono, 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. At kung hindi kayo makatawag, pwede po kayo mag-text sa akin. At yan, makikita natin yung inyong sagot. Text number naman, ang text number namin ay 403-803-0706. Hindi po pwede sa ano, sa live video. Hindi po pwede dito sa ating Facebook Live. Hindi po pwede yan. Kailangan tumawag, mag-text kayo o kaya tumawag po kayo. Okay? Eto na. Well, anyway, ito po ay

0: pang $25 lang muna. Kasi natapos na $100 eh. Babalik tayo sa $25. Okay, $25. Simple-simple lang naman, di ba? Ito na mga kaibigan, pakinggan natin. Isa pa. Okay, so ano po iyang, ano na yan, yan tunog na yan. So tawag po kayo.
1: Get the sound and win cash prize. Tune in to Radio Pinoy's Mystery Sound Contest. Your chance to score big.

Alright, mamaya po, babalik tayo dyan sa ating mga awiting Pinoy. Ba? Medyo ano, masaya yung mga awiting na yan. Ha? Well, anyway, ito po yung ating, ano, ito po ang ating isa sa ating mga kaibigan. Hello, hello! From Skating Academy. Ayan, ayos. Parang aliwanag yata eh. Kinaan natin. Ayos, ayan. Maliwanag, maayos na. Ang ating kaibigan from Skating Academy. Maraming salamat kay Lady Sherwood Balio. At eto na mga kaibigan, ang ating mga announcement. Ayun, ang Kalderetang Baka, Cook of Contest. Sali po kayo dyan. Ang ating 6th Philippine Calgary Summer Festival

merriest event of all times. Kalderetang Baka Cook-Off Contest, Sunday, August 9 po ito. Ba, okay ito ha, August 9. So, kailangan nyo lang pong magpalista kay Olet Barnachea. Ang kanyang telepono, 403-816-6013. Or pumunta po kayo sa ating Facebook page dito sa Philippine Calgary Summer Festival Facebook page. Makikita nyo po ang lahat ng announcement katulad ng kwarta o maleta. Pwede po kayong sumali dyan dahil yan ay para sa lahat yan eh. Para sa lahat. Kaya pwede po kayong sumali ng sumali kahit saan dyan. Kaya lang paparehistro kayo. Yung ano, yung kalderetang baka at saka yung ating yung may isa pa tayong pa, may isa pa tayong palaro. Ang tawag dito ay yung karaoke, yon, karaoke singing contest. Yan po, karaoke singing contest. Sumali kayo diyan, everybody's invited. At pero ganoon nga yan, sa karaoke singing contest kailangan palista, hindi po pwedeng pumunta doon tapos kakanta na lang kayo. Kailangan magpalista po kayo para may coordination tayo. Sa kwarta o maleta, wala pong listahan dito. Basta pumunta lang kayo ng tama doon. Kailangan on time kayo, halimbawa nandoon na yung pa-contest, kailangan nandun kayo. Hindi na kayo hahanapin, hindi na kayo hintayin doon. Okay? So yan, walang palistahan yan. Ang cook-off contest lang at saka ang ating karaoke singing competition. Meron pa tayong isa, pero inaayos pa natin. Ito po yung tinatawag nating TikTok dance contest. Yung TikTok dance contest. So, dance group contest po ito. So, kailangan ma-practice niyo yan. Alright, ito naman ang ating Laugh to the Max Comedy Bar Concert. Ito po ay kasama dyan si Negi, si Petit, at si Jewel. So, for more information, pwede po kayong tumawag or for tickets and sponsorship sa 587-719-3700. Si Lisel yan. Si Lisel. Lisel Halokon. Isa po sa ating mga host ng Magandang Gabi Calgary. Siya po yung una. Ako yung pangatlo. Yung pang-apat, may susunod na. Pero dyan lang po kayo. Huwag kayong relax lang. At ito po ay mapapakinggan nyo rin. Pero bukas nga, ang ating pag-uusapan naman ay ang Immigration Hour ni Ms. Ruby Salahid, in which ang topic ay ang tinatawag nating spousal sponsorship. Maganda po yan. So pakinggan po natin yan. Alas 6 hanggang alas 7, dito lang yan sa ating Radio Pinoy Friday Primetime. So ito na, no? Ang ating weather muna. Ang weather po natin. Tignan muna natin ang ating weather dito po sa napakagandang siyudad ng Calgary. Weather muna.

ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Right now, we're sitting at 16 degrees Celsius plus 16 degrees Celsius. Partly cloudy. Ang pinakamataas na temperatura ay 17 degrees Celsius. Ang pinakamababa naman ay 9 degrees Celsius. Sunny conditions expected around 8 p.m. Wind gusts are up to 27 kilometers per hour. At bukas naman, mga kaibigan, ay aaraw, ano? Magiging maaraw sa pinakamataas na temperaturang 20 degrees Celsius. At ang pinakamababa naman ay 6 degrees Celsius. Now, ito po, Saturday, Sunday, Monday. Ang Saturday ay 75% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 19 degrees Celsius. Sa ano naman, sa Saturday naman, Sunday naman, ang pinakamataas na temperatura ay 12 degrees Celsius na may bantang pag-ulan sa 85%. 85%. At sa Monday naman, 40% chance of rain ulit. At sa pinakamataas na temperaturang 19 degrees Celsius.

Tuesday, it will be 22, wala nang ulan. Sa Tuesday, Tuesday, wala nang ulan, 22 degrees Celsius. Wednesday, wala rin ulan, 24 degrees Celsius. Thursday, 38 degrees Celsius po. At Thursday ay 35% chance of thunderstorm sa pinakamataas na temperaturang 21 degrees Celsius. Ang Friday natin is 11 degrees Celsius ang pinakamababa at 22 degrees Celsius naman ang pinakamataas. Ang araw po ay sumikat sa alas 5:20 ng umaga. Kaya pala alas 5 pa lang ang liwanag na. Parang alas 4:30 maliwa-liwanag na eh. At lulubog naman po mamayang gabi sa 9:53 PM. Yan po ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Cagayan. Weather. All right, dako naman tayo sa ating maiinit at mga naglalagablab na balita dito po sa ating Radio Pinoy. Magandang gabi, Calgary. Ito muna, nasa bansa ito eh. Nasa bansang, ito yung po yung nasa bansang balita. Ha? Trump, Iran, tinapos na digmaan. Or tinapos na digmaan. Hindi naman sinabing tinapos na ang digmaan. Trump, Iran, tinapos na digmaan. Formal nang lumagda sa isang kasunduan si US President Donald Trump at Pangulo ng Iran na naglalayong wakasan ng digmaan sa gitnang silangan. Alright! Sa ulat ng Agence France-Presse, sumang-ayon ang Tehran na lusawin ang enriched uranium nito kapalit ng malawakang tulong pang ekonomiya. Ayon pa sa ulat ng AFP, nilagdaan ni Trump ang Memorandum of Understanding sa dinner kasama si France President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles kasunod ng isang G7 summit. Just signed it. Napaulat na inihayag ni Trump sa mga mamamahayag habang lumalabas sa palasyo. Ayon sa state-owned agency, IRNA, inihayag ng spokesman ng Foreign Minister ng Iran na si Ismaili Bakay na ang dokumento ay na-finalize with the signatures of the President layo ng kasunduan na tapusin na ang gera na nagsimula noong February 28 na inilunsad ng Amerika at Israel na naging daan para gumanti ang Iran sa pamamagitan ng missiles at drone attacks sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Dahil sa gera ay isinara ang Strait of Hormuz, isang crucial waterways ng ekonomiya ng mundo. Yan po ang ating isa sa ating maiinit at mga naglalagablab na balita. So, ang ibig sabihin, nilagdaan na po, ano? Nilagdaan na. So, sana naman po, hopefully, kung may awa ang Diyos, matapos na po ang digmaan dahil napakarami ang nahirapan, napakarami ang namatay, napakarami ang sakripisyo ng bawat nilalang sa magkabilang bansa. At syempre, tayo po ay naapektuhan din sa ekonomiya dahil last time, sa palagay ko lang, ang pinakamataas na gas na nandito po no, sa Canada. Well, magandang gabi or magandang umaga sa Pilipinas kung nasaan man kayo. Well, anyway, dun nga po, no? Yung ekonomiya talagang tungaas ang mga bilihin dahil dyan. At ang pinakamataas dito, $1.68 per liter na dating parang ano lang, $1.30, $1.20, ganun, naging $1.69. Meron nang naging $1.78 pa yan eh. Parang ganun eh. So, sana po, matapos na rin ang hidwaan ng dalawang magkapanig. At, eto naman, isa pang balita para sa inyong lahat, BP Sara.

criminal proceedings na magtakda at magpa-simple or magpa-simple ng mga issue, tukuyin ang mga ebidensya at mga saksi na magtakda ng mga petsa ng paglilitis at tugunan ang iba't ibang mga bagay na magpapabilis sa paglilitis. Sa panayam, nilinaw ni Attorney Michael Poa, isa sa mga legal counsel ni Duterte, na hindi naman tensyonado ang naganap na pre-trial conference, bagamat at unang napaulat na nagkainitan ang ilang abogado sa magkabilang panig. Natural din lamang anya na magkaroon ng diskusyon na normal na nangyayari rin sa ordinaryong korte. Hindi bukas sa media ang ginanap na pre-trial conference na itutuloy sa Lunes. Yan po ang ating mainit at mga naglalagablab na balita. Ang oras natin, 47 minutes after 6 p.m. Pakinggan natin.

Percebo ng Straightline Kia. Naghahanap ka ba ng brand new or pre-owned na sasakyan? Halika, tulungan kita. Namamahalan ka ba sa presyo ng gas? Naghahanap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina? Walang gasolina? Tipid sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.